kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Indone ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mama.